Ayi de samu mo bebre wa ho a monya light off. Light off. Eba me ame ba since yesterday. E fi nra enyu bre na wo mu dum no no. Ma de mo a ma de a chi. E bo sisia na wo mo so mo so ye na less than 30 minutes. Ena esan so eko ye a mebi wa akosi se me de ba adom FM ya. Ejiminim se abab asan badia. Godra me de sumo amade chin. Ti meje de se mumu bebere oho asa na mon so sumo de sumo. Amachi a ye busan pa boya bom pa ya na me bisa. E wo me oko fodu ya ni adom se munya na wa light of nam se e na de eko akire sire urade se onya adom na any fault be a abebia no urade mama ho aden. Engineer sana na muntumi nsisi na bibia nkoso kama emfa ema yen yesa ese nyoma bebre enti ewrade na anya yadom na engineer sa mo sisi el light no ewrade mamu nkoso amama ho de ni nimdie na muntumi ho fort no na mon solve emfa ema yen nyame onhyira mu bebre.

0: start trading.
1: Adrian. This oh yeah, na dwen se osre e de ama ne ba. Ne me ba ko de John. Ana ba konso Eddie James. James and John. Na wo mame eko Yesu ho. Ode ne ho ko to form Yesu na se kira ho brasia. Mame ne kunyan e wo bra oni Yesu ehia. Na o se da da form butu form sre Yesu se mesre ho. Ja me mami enui emranti a ohu wo mi me pese wo munya favor wo nim wo munya position wo nim me pese wo ma wo tna bia bi wo bra wo beko ahindiem me pese ka wo mu mienu ba ko betna wo bonko na ba ko atna oni fa ma me ne ni so ade huna anu no. Oba tambia peniba ye. Ewe se, ukele ya bafurano for 9 months. Obi wawa, unyinse mono, ube dede mwa for 9 months ni nina. Kosisi uwia, ansana, ebi ya honto aba. Obi wawa wanyuma, ninasi nina betatai. Obi wawa, onyema, eduani biya ne kondo. Obi tutu ntosyo saa. Obi da form. Obi diso akwada hospital. Ansana, ebi ya nuhon atono. Ene implication se wumu nsusu. Obi wawa, okwa kwa uwa. Obi wawa, okwa kwa uwa. Na adase onu free moon. Doja akwala ano. Anasa akwala ni free mo. Eja na mame. Anasa umumie nunyina. Na umumie nunyina ako. Mikai beye 6-7 years ago. Na fesa na mibano apano na. Mepon biyana. Mishada akwa mocho. Anapana anime tumikana mekujina ho. Na mashreni padudua. Dadi ni yaduwa mbeba mocho. Abesha mocho anapano. Anope biyana mitayako opa. Na that very day me do wanna e wanzi ade ade chitazi tazi anopa na na me koy me do wanna fina kolebu ne 37 ne region ne police hospital nya omudi aba na na oba time bi ene ne ba egum na me ho akwala no ne sister me re ho ye e re ho pa hwe ababa wa kama pa na ne bai dane ho na ye de wo mo kwohye mo chi ho a eya ho mti pa so mu wo na dwena na ye de wo mo ba be she mo chi ho no pa enti enyo ma ye wo nyin sene na wo mo na ye ana ano odin pa enti sanya me ya aduma na ma me nya wo a na kwala anu esha asetnase na owia no nante na fi abafran shases okosku afina onbe dwen abafran ne daache ho mebei eden na obeye obeye doctor anaso obeye nurse anaso obeye lawyer anaso obeye politician anaso obeye dey enti na maame no na washase na odwene ne ba no ne daache ho na asase e dwena bofra no e daache ho ebi mo ho a akwara ne asase se oko school na na wa university di obedi kura o che so university obi wo ho a ne ntoma owo na ne bani school nti wa tonton ne nyina for them sani e be yan kwara no wo mdaache e betumi aye papa. And the samre na na mame Mrs. Sabedi nsoso oye na dwen se and ye na memma mienu mempe tena bia mawo ansa na mpo mewu kura mewu akọ sameti asie die and ye mepe srefiva mankwala no sameti asie die

0: wabo breye bobra trene number 1 ye wiase akono ensanom emape hu se hu abusi ofrim na hu nko fawde ho mebo mo ewa
1: no no ankasa no mo mramra ntie ni maba wei ewrade hye ne ho anim nyam ewa yesu kristo jenemo empire me pesa ye boni me pa cho be bia wo bia no ma woni so na ye mo esa empire ma woni so
0: na ye mo sa empire empire e de ye mei e sha wonsa ma aso en aso mero enye kento omso ewa akwanyi na mu na yi aso de from so
1: ewa yesu kristo
0: jenemo ma woni enti ase ewa wase mu ma woni enti ase ma ma wufuo ewa denye
1: na ewa ewa ewa ewa yesu kristo jenemo enano pei ewa di so hweni minyawo ewa yesu kristo jenemo mandala Borianda bo shanda ya bo
0: ora so hwani munyam ameya so den wona musue dwa meya so den wona mutife meya so den amuntume enti amawofu
1: ase mandala bo shanda la borianda ora di pija wonsa ora di pija wonsa ora di pija wonsa ora di pija wonsa ora di pija wonsa ewa ye meyina so ora di nyame emrantie ene mabawa ewa gane nyina ye duwe nyina Papa no susu shawansa Ewrade ya wadumu Yesu ya wadumu Yesu ya wadumu Ejume biara wumeye Ewrade shirasu Ewrade shirasu Ewrade shirasu Ewrade shirasu Ewrade shirasu Ewrade shirasu Nesha uhwani mnyam Ewa Jesus Christ In the name of the Lord Jesus Christ Ya mampaye awufui Ewrade nyami shira wume jumasu Shira wume jumasu Mandala bo shanda ya bo shandi. Mandala.

kwede skill in Kananga. E, da gwen sa bi shi kon. La mwen chikin, la mwen.

0: bra NDC fi abemo mfie mpimienu ene dunsia ona na oda maslo kano na emom no mfie mpimienu ene edunso no that's 2017 NPP abain na bae na omusa ase ye nhwehwemu na eno na ye yoko fo na shaase ye nhwehwemu tin hwehwemu no kopiemu se wedi juma bi e wo maslo ko no ma esese ye din ko jina court nti mfie mpimienu ene dunkuno January 30 2019 ene yedin ko jina court ye din kan kra na emo nsamu a omde ball ne sabre no na eye aduoson wo 78 counts sabre no nsam muamua fuafuafua baako 78 ene yedin ball no ne de wo mu ne de din kan omde ball no eye stealing se bia wo abokro no the atosu me no conspiracy to steal na so ne manfo bi abopo so mbe wi o man no na e bi so willfully causing financial loss to the state
1: se wa ha mo man aboka
0: wa ha mo man aboka odi o man sika bi akodi juma di ayans ma o o man athletic ka no na e bi so no se sika bi e so di kodi juma no wa man nkwanta misappropriation e no no mo de kan ni nyina fo an no na be 78 counts sabre no nti ye de ni ko jina court ne mu nsamu a e jina supporting ye de ni ko jina court a ye bo an no e ko du 78 ne e bi ni company bi ni e fra no obatampa microfinance omo ye so mba akoje besin a wo maslock 500,000 ne mu ne ko wi e che no mo hwe nsi hu e wo ho interest rate na na mo hwa e mo awo mo nti company no e ka se loan no nya de omo pe bi ne
1: mu na nyi bi
0: omo na nyi bi na asem ni ko pie court no court nso prosecutor wudi asem na nimu ka se se eska no omo ahwe a omo ehun sa 500,000 na se maslock company for adans ka no omo ma na nkwanta na ne bi nso no 2015 mo ho no e jabi we talk antamanto e ma president mahama share se maslock enkonko bo akantamanto egwedifo na mu ska omutwa ye 1.7 million Ghana cedis no sa ska no nyeni nyina ne koye na che se ye di asem
1: bi ayira
0: na asem sika ni bi a man kwanta na e bi mu nso no the friend sensitization say bi ya wudi ska wo bobi bi ho de ro ti maslock jumadi no o man mu nyina na ye se omunko bo ho de ro na omunko di jumadi
1: omunko ye nchereche mama
0: nchereche mama mfo na no ska omudi she mu no eno nso no ihwehwemu ne ba ya na ye se nyi ska ni nyina and the code is a juma na ye se ska no mama bi kwanta na e hyan ahodo a maslock e koto e sa bre no e o maslock aso ye onze omo ma hyan any phones na dia e de magwa di fo ne Ghana fo a omuhia bi dia di juma na no so ska omurekoto e ne omuhwemu a hyan na hodo na omukoto e na chese ska no dia broni be kan inflation na is ombu bi fa so
1: ska na ho no
0: aha omubu ska ni bi fa so nti ni nyina e no omuka bo mu a e ko pie mu se ntansa baako adioso wo 78 counts e no mu ye nemum court na nkasa shaase e di nasem 2019 January 30 as NPP by and mfie mi enu achi e no mu shaase
1: so mu di asem
0: e di nasem nti no ko pie mu wo court na wo mu a be 2021 and no car said ne ho edodo no kakra nti no nko be ko US and British men mu no akosa ne ho yare kakra nti obo ye twema men twen a nti no ho e na court ne jitu mu se ne onye de ho kosa ne ho yare
1: mra
0: kosa ne ho yare nti freeze at 2021 no okọ ya mu hwe ni mu awa ma nti 2022 mu ho no e na omo ye se ne asem no media gunachi nti 2023 and almost sign a pin asem no that is trial in absentia na is e di asem na gu wachi ya
1: ho ni ho cry e
0: be di ya hwe wa ye hu nse sa abre no so na nipa mi edu e de ko ye akagine mu e de ma na Alex moved ene Gavivina Tamakulu sa abre no so no e di scapoting e to omo so be 5 million so omo ko pemra is an so omo na no mu jinem e de ma ma me said na Tamakulu nte ke asem ni no e to aso a e be si 2024 April 13, 2024 ena asemni edi ni nyina ewie ya ekopie mse maame se wa asarebotwe otena mu eka se said na Tamakulu ohwe asem wo madi free sa 2019 na be pie 2024 na dia na chese asem ne bono nti no onko da fi ase mfie du na sika ewo sika botin a ewo asem ne ho a o man na hwe ni nyina wo ka bo mu anaye 90 million Ghana cedis. Ɛno ne sika botin.
1: 90 million.
0: 90 million. Ɛno ne sika botin a.
1: Ghana sika mono.
0: Ghana sika.
1: Ɛnyɛ dada.
0: Dabi.
1: Ɛmono.
0: 90 million.
1: Ɛne die yi.
0: 90 million.
1: Yes. Wo pɛfia di okron.
0: Wo kan sika ni nyina ebo mu a. Intini

0: Atum.
1: Ah, Martin. Maomba. Oba patofum. Na mi so be hia ska. Na onye ska we hia. O ma mi susie ni na aka mi tumu sa.
2: Ma we so faso na ebinu no. Sikefia mi twa ne busu mi bia no. E so faso no no. Mi fro o ma pe. E no mo ba mi moa. E ni se obi abo ma ba so yi. Me didi na e ye na faso.
3: Aya kai se. I bring bia obey my way insurance no. Odi busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tre se o firi mu nko ade a. E be ko wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabako mwa abra uko ya dia kwankro ya dia anankwa nshia ebubu aguwa uye umushia enye impo wako daya resabia ebru nami yenu sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia ubetu miyabe kama iwe busiana fao phone ne dial *165# ewo MTN suse siya sanye my way ya kase no way.

yonku kosono e ba se sele o di na na so mu a ene onu obi ka o tong totong what did you say that day afi na so me ka je o se ene no mo bi a ne ne ga na na na se ne mo bi a ne ne ga na ba wa re kra na wo yire na ene da bone Obi a hwe ro ne ne ga na o Obi a hwe ro ne ne yire so a na o to